0: akambanye singanganzu kana mu rurimo rero yukati yuno tuno wanzo umusimu ya muntu eske abantu banamutse kumera kampanye ka
1: kampanye singanganzu tungana bwatu te kane muenda ndeke kundi obunyamuhanga animu bwati tulamaye omusengansengant bane mulamu kandi tukasimanya muhanga yokutsibu ngoko tune muendeleri musima kundi abo sibotwabre poker eri lo kochiro twatsuka mpaka munawire situ twasunga bandu bakatusuba kwambu ama maladi kroniki abrotasha suba nibambu ngoko munemu wa kandi ngoko e population tune mukamiri ayo tukatunza ma maladi o tukahola mu maladi kroniki ya wali enkirabu awo situ nemto keri gerirewo na bandu banemu sangala bakalangira ngoko kwesi e recherche yene mukolwa omu RDC ngoko aba chercheur abali mu ma pays étranger nabo ngoko bakana kola ma recherche nibambo recherche yetu iri approfondi tukaibaze kutsibu okoma maladi awali enkirabu ne echirekwa echatukuna tutokereko la e promotion sengansengant ni lebya ngutonga tukiriwa ticha ama maladi wo tukabwa tute awate lama angala mat ni liwa ticha bandu wabo abali na maladi ayo alor abandu bane mwasa kandi bane mwenda bakaelewa liololio ngoko bangana troka ere tusegerera ere bangana tokerisha pata okoshodao nerere herwa esengandi pursa e facture ngoko tunemore hayi
0: echuma chino mtu mkande
1: okobyuma tukabwa tute ebima benemu basula kama kawaida kunde tunemupokera ama kushe difera tukapokera balimu tupokera basientifike banzi betu etwapokera kutena bande bangangana bane mwasa bakasha pimwa bakasha labo mobiuma etwapokera kutya ne population ya es how many population ya data eusi tunamtokere pokerayo kandi obule mundu okora iwe kutse okolukengerwa lukuwewe tunamtokere bia etwangana tukirimwa ticha kandi nasubwa inasubula kutse nasubeka ina maitokela langirango ko mutu kamushulurikia
0: uku kai chumanga chi kakurira yechi kundi abantu bangana abandi babare barerwana batibuwa
1: oko bandu abatebuwa echume cho turi nacho ni chuma chinene echavru tukiri ko mumwi wetu wa kutembo twabere tukabwa tute ni kambala kakavere akabirike kutembo ena mutsanga akambala kakavere kutse kambala de ka veri asa kutse kabro tule terecho mecho tukaholamo special diagnostic analyzer ni chuma chikakolira ya omubiri wa mundu omubitsuko betano ebyo mubere ni bitsuko betano byo mubere ebyo mubere ebyo tuito ko chitsuko che kwanza chitsuko cho tukaholamo mutrema kandi mwasingo ko mutrema wo motere wa mundu omutrema ni bambo amabe mana obuli kintu kyose kikimana neruki ekyuma kyetu eki kikatuwa tikaya erikoleria omutrema nga katumikat kandi kikakolera ya kutse kikale baya kutse kikarunda ya makoni ne precision yosi kyo kikale kitwa kyolamu special diagnostic analyzer ni bambo kike examine avec beaucoup de precision chamabe tokere tuha obukoni bulebe tukalutwa bya no buhatika bwere minyango oko bo bukoni bo mundu akwire echo mecho chikapima omutema ichapima kutya amakuha ichapima kutya ebya haha ichapima machindi ichapima nobusoni kutse obuzazi obo mundu echo mechi byebyo mabyo tukatuka kwa miromo biho byihiya ukanu abantu bakakuramba obukoni bwa obutolereria tunzo mu kiwo kihiya kutyo obukoni bwa obutolereria keberwa omubiho bihiya checho mecho bandu bakaba kakwamerera nerio okolukolo mungu tukasangasangania obwenge bo hauma na ba partenaire bo twirire nabo mutwa tukirere bitwangana tokerereta a special diagnostic analyzer abantu banene bane mu tokeri tubulyo koma réseaux sociaux ou comme téléphone ou comme appel bakabona echume choche chuma cherechete kuite yes scanner tongakabu abora tutino especially diagnostic analyzer si yes scanner scanner na yina wete ebipimo byo ikapima scanner nayo yine tukandi sitongabu abora tuti wa ma scanner awaba shino baba kabaka tuletera kuno omu makambuni mbalimbali wa rusula ebotrembwenu ukwa baga kuburambo ha hali hanie biro ya kambuni fulani kutse hanie banemukorera hali ebipimo wala ngrambo scanner ya biri iko mu quartier nyirebe scanner sere hekawa mu mfuko scanner sere hekawa omo malete scanner sine ne butembo ku malpitali manene manene wana sibwe
0: ni chuma chine
1: ne sitere heka uko mutwe ne special diagnostic yo tuli nayo sitonga kwa tuti yo scanner ari riryo nayo ni chuma chine chiwutyo konjingo omundu akawotsero konjingo iyo kandi ukawotsero konjingo ku macharitsari nari ukawotsero konjingo ukabya ni chikuba wazi nari oko chikuba cho tukateka kwechi tukateka kuitibe aikawotikaya iria koleria alors itwa kwambalia ne chende chuma ni sapwe chikanga sapwe kutse tukaholamwe a cask chikabyanga makaske obandu bakanamba loko mutwe nero echu mecho kwabi chamba loko mutwe chikaku connecte ewe mundu ne chuma chikacha biku connecte nibambo cask iyo yuto ko masesa nibambo yuto ko matara obaka waka skani kutso waka hamba omubere wo mundu ne chuma nibambo ichabya aho ijanana tukirikangania ebinwe biro ko mubere wawo ne ruko wabe mbale kaski yeyo special diagnostic yuto ko chinde chitari kwa chinen ne ro chitare cho tukachiongoza icha kukorera uko chikuba chawecho ne icharebya chitare cho chikaya hambangana ni tibe yo tuli atako kochi oko chikuba nero etibe yo iatokeria hamba bindwe birie mwisi nero yabewusa oko chitara ne chitare cho nero na chicha hamba icha hamba ngoko bantu bakana hamba foto nero cha hamba foto chike cha abra hamba foto nero bitsuko bya ubyoshebyo ebyalangira kahayi omo ekra eri holu Trump nibwambo special diagnostic yo tukakanira ya se chuma cherehe komo byala se chuma echere hamba mo byala ngo ko bantu bakana bwambo wa mabelabo mo scanner ne rwaye hamba kandu komo byala ye icho ni chuma chinene ni chuma chinene si changa tukerehe ko mutwe chinenge scanner eyo tukana uwa baka bwamba ma scanner awaberi asa kandi sitwanga chihambangani nesho scanner sho ku malupitali makulu echona ama scanner ayo nawa nawite ebitsuko ebyo ebitrolere eri labibwa omu ma scanner ayo nerio itukasondere baburango ko especial diagnostic yika pima yiwite emipimiro yayo ikapima yangana pima ngiradio wamabi wabrila bu muradio yangana pima ngiradio kuti yangana pima ngeekografi wamabi wabrila bwa omuekografi unashi teknoloji yabra hetuka kutsebo nebyo mabyabiri byabinene ebikakebera ngoko hatuna utuko ko chumecho bakaholamo ngoko mukana labo ko byuma bakaho ambwa mabila bo muradio kutso wa mabila bo mu ikografi nero echo machetu echi chiro mukatikati akiradio no mukatikati akichi akikografi ye special diagnostic analyzer echu mechere laba mucho normalement ne fait $5 ye beyayo eyo tuka tekaho er normal okobuli mundu oshi wangabya mukulu wangabya mwana wangabya mwero wangabya mutreke ne fait $5 nerio omo promotion special mutimirie eribu watu tukumbi abandu iba wangana tukereleha e 30 mil fra ye valeur eye 12.5 nibu wangu ukawa mabili 12.5 ya iyo na utuwa maekule here indi 12.5 ye sengant yotu wabere tuka hula nibu wangu ye promosyo eye rereheram wangu abandu e faktir enusu na uareheruichi enusu abandu babri temera umpango mnyeo, abanyamangolio bane mwasa, abakalwe kambau bane mwasa, abakalwe ebotohe, abakalwe mabalako bane mwasa, bane muhetruka, abakalwe ngazi bane muhetruka, abakalwe echondo bane mundagala, abanyakopile, ikopile bane mundagala, tukaba siminyo bosi inyo mulieyo abakalwa elubero abanya lubero banamundagala abatutimbire ko mobotembo muhanu musimba emetebe chambogo aba isare abandu boshi banemulweyo bakashatulabo mochuma echabere yasa Kampala kakabere akabirike mutsanga ewakalumba okosoko iyakalumba ukoma bibuliaho uwabulia ali lupitali olwa mama Rose ni lupitali lunene kandenelwa kera oluna siwe nobole mondu wa mabirikaho nerukawa mabika ali chumecho echabare chikakebera abantu etukabura abantu tuteno ngoko Yesu anasa abantu banene bakuwa memu batruwa luba hagirio wane rikolesha ngoko Yesu asa abantu banene mubatate kamo bwenge muba bakaminya linyuma ngoko Yesu aberi asa kwesi inaberate inabersobola echo machetu cheneho okusha kuwa ticha kuterisha lebya amakuni owabirikwa omulenge ono abye murenge wawo owe kwanza kuti umwiso erebi wangato keritwamo eributa nai omonja cha ngaya pimisaya twabare kolehere sengandi pursa wasaurehe esengandi pursa ya unau wangatoka eribi wangma etokere laba omochuma echo tukaulamu special diagnostike analizer
0: esudawa esu kongitu kubishuwa mabuhule amashini akabu ya wiku kutia vilebia ya wiku leria esudawa kabisa sinu mosto kende kende
1: okongabu buwa kosho dawa tuanganabu watu te omungu waberetuha obwengi kandi omungu waberetuha esho dawa tukakulisa ya emihandiviri esho dawa tukakulisa ya emihanda esho dawa esho tukakole wetu omobitibie wetu omolaboratuare ye wetu kandi tuwitio kolaboratuare nene tuwetu kwa laboratuwa nganabu watu tininene kunde yo tuwetu eko si tuwetu kwa yendi tuwetu kwa laboratuwa eyu wetu kwa biumu si tuliko kutesho dawa ngaba andingu kuba kena kukutesho dawa ukuwa mbo tuwabiri kukutie dawa wa yei ya ohuba kaku kutesho dawa shabu baka siku kutanga ngepasa wala ngera hanumu kena kukutie dawa omungu wa vina ni mtu wa ticha. Waye Yehova kako kutirayesho dao, yere nga pasa. Itue laboratuare yetu, yere mwabu yonzo, kande yere mwaba scientific, kande yere mwabandua barebo no wenge, kande yere mwabandua abanzire, erebe wangana tukiru wa ticha, ekominote, nande, ahosi, uhoya nicha. Tuamalangera tutu obukonibu au, butorere, eribi wangana toke eri watikibwa na wande madawa waka sirumo piwubye hiya. Esa yotu kisanga sanganya, esho dawa esha kuno, esho tukakorera kuno, neru ito sisanga sanganya, nesho dawa sika siri hiya. Niwa tukatumika sinerji, ne medicine afitoterapi haumane medicine modern.
0: Si hami bukono bu kakalakala, edawu ya wono.
1: Setu tuwabia nubukoni obo tukabwa, tutubwa mabula kundre, tuwamalangira, tutisitu wetu yoko dawa, ya tuwabe rekola, okosho dawa iso tuwabe rekola, tukafanya, eyo baka ulamo, recherche special, okumukoni yori asa, isitu wetu yoko dawa iyo. Tuwanganamu dawa ya nganatu kerimu wa teacher, iya nbi nemu mu accompagner mais etu nemu fanye recherche o modire ere eri hakuhi ni wambo modire nga ya une semaine ou deux semaines plus tard kumbe twa mabesunga o molecule o wanga binangana tukiriwa ticho mundu oyo kwa tukatumika tuti
0: edawe ire embereshe kui
1: munagure tuke rikaniria edawe bakaulamo extra foxin power extra foxin power mtu anakania yo ember kandi tukatacha rapeli ama fleon manen otulemo me e fleo hani fleo e yabirita manyumba manen yo bakaulamo embuisa sexuel embuisa sexuel ni bukoni bukita manyumba kandi ni bukoni bukahemula kandi ni bukoni bukareka uwabi wangana tokere ngwa herere we mulume wangwa herere mu bunyumba uwabi ange mbukuli area to eromochi area to eromulukondi nari baba kakwamba mochi omomuchira bakakulelembya omunyumba niba swanga shebwichinywa echanga bichangana toka erebya ne rikiriribwa omubunyumba bwao kondi wabrasungikano bukoni obo bakaholamo impuissance sexuelle kutse faiblesse sexuelle e faiblesse sexuelle twangana bwatu okoba pasteur okoba kulibosi abechisom okoba rim okoba taximen okoba patro okoba nduboshi amarawoshi faiblesse sexuelle bobukoni bwe kwanza obwabiritoka erisumbuwa abantu nero hanemwe manyumba manene wangana sunga omukali nabi inabitoka erikuvumiria nero wabikawazote wabiritoka eritsunga obunyumba kwesi umukali yuka kuvumiria umubunyumba arererie musisiwe unamukolera bendo bitebyo kondo wabara mulangiranga mwale wabo omuchi umubunyumba nero mutwa kola recherche erebitwanga natokeriwa tichi communauté erebitwanga natokeri tesha subyo obulume bwetu bumumanyumba okobalume baberebya esibache wetu obulume bumumanyumba twabere koledawe bakaulamu extra foxin power extra foxin power ni dawa yikawa tikaya okomundu yo abere bya pla e bateria bere pola kutyo mukenge owate pikandrek kutyo mukenge uwe katoliki sheisha piku mwasubuhi extra foxin power omundu atolere binangana toka ereinywa emikewini emikewini kumbe wa mabebo esho dawa esho ne emikewini yeyo ukapata mukeo mumo moyenga ngumu omo musimu uma uwa mabepata emikeo eyini yeyo na hokunda mbiyo nyisa nyisa wa mabia piko mukenge iba kekurambo wa mukenge uoku abritu kererat abritu keri laka kutu abritu kererera kutu abritu keri pika nivu ambo wa mabebu esho dawa ngo edawe nyengo ko tulya ndatu kakubura ngo ko ke kolayo abantu banene babiri sima na manyumba abererate abertasha so oko bando bakatesha bwambo a omukenge kana pika me e bateri iya wa momorero luba abo tukababura tuchukumbi banywa emike wibiri nyesa kotse mukeo mu mamusa akebina matasha so bomo eta normal eya rende bya mukutse eya bya muhomper nibo ambu okoturwe no situtekire bunyumba bwa mundu eri bwambu bwa mawa kutse erilangira muke kuluyo mu nyumba emwa amukalangira nange sho kururu kutenge sho nge panya nechi ni pusu ye kumbe mwa amukalangira na ndeki abandu bose balena lubanzolo base twangana tokeribo waticha omosengambi pursa tukebale hera base bapate dawa yo tukaholamo extra foxin power ni dawa UN kandika watikaya nokoba mama abalene problem eye frigidite ikana watikaya nokobando bali frigid iyatasha aba booste ibayabana na torch tasha tokanabo erlang ertsemera ikashi eyanjengo omulo bana mukoleka shimunyewe
0: tukaluma omulayi wote owa
1: omulayi wayi ingasunderibwa nete tunemwendelea eripokera abantu abantu sibubaha esibalilingikana ya bimyatsi binene tuleho kwiba waticha kandi tuleho ukibalamia problem program sengandi nemwendele kandi ikende endeleyo mo ma profesi wusi ngoko tulayire okwiwa ticha chewo chetu nirikanganya abakulube chewo ngoko netu itwe ba chercheur abo mo RDC netu tune a mesure o erebe bangana toka itwangana toka rekola echinu babye no buchiriria kandi batashe hamberera e population yetu hambe buke kwa kuboko isi yatu hamba ine mwende eribia nguika chika chika yetu hambe no ne imani yoshi ere minyango ko abana babo obo obo babiri somesha eshodawa bana mukolesho dawo nguko basungu nabo bakana kolesho dawo ale rerio omabiro byo tulemo tuikase eribia etwangana toka erehamba ne rahamberera amakosei woshi owo gouvernement provincial meme gouvernement central omo ministère et de santé yabereka heraite yabereka tugwe tuikase eribitwangana toka eriowa ne rahamberera nyamwanga ketuteka
0: ukai numero ya telephone ne address
1: e adresse yetu tukaba ni kebeni eri hospitali lokolo oko hospitali yetu bakaulamu adie la gloire ikabye malepe omukomine beu omu quartier malepe omu avenue katika meru wa maturonderi yao swende trouble emutsanga tuka ebutembo tukaba nika omu komine borengera omu quartier kamisi mbonzo oko balabala nene eye mutsanga kutse oko soko ya Kalumba wa maibuliria oko bataximen kutse oko bandu bakase baho ebake ku kangania aho tukabya walua bulia ote olupitali olwa koyo kutse olwa mama Rose lokabya hai bakilwa ku kangania tuli oko deuxième parcel erilwa oko balabala nene eye mutsanga
0: enumero
1: yai eye telephone tuka sungi koko numero ye 09 94 027 047
2: oko Vodacom sana bahurikire batu banzo bakihende cyetu cye afya ni mali ekikalo ku radio moto tuka kwa miria aribotre ubumenye bekalaba oko afya iko wawo ebikalaba ku lutere luku wetu na docteur chercheur Germain Kitoko omukweka omu afya omukweka ugatunza mosho dawa eshe shikabenga cha kisungu mbese kaluma betibye wetu kalu na wetu enoka tukaula mu docteur Germain Kitoko tukamushima eribya inawe twasira inawe tuhikira ngamusha kulu wetu oyiko twatu yedutunza aba batu boroko bendu benji omusha kulu wetu Germain Kitoko abantu boroko bendu ko tunamufutunza ikala mu faible sexuel abantu baye bakasa marana samarana okabula mamanga yo waya na banga yo waya mu nyumba nareyo yanganiko ko chika ebya tamagumu manji asaba kaba kabu ambaba ya jelera muno asaba mukatonda mwa hulukene mu balume kuzunga mushe mama akatonda buje kulisha jelera muno kwenji bikaye bina mwasala mbe no bwangeyo nero imwabula ko mukawundu lacho ndekendeke olubanza imwabula ko mukatunzalo alakini docteur Germain Kitoko eye katuletera obukoni buno akata ko bokwedawo kokoso amalwa waka mu bunyumba waka byambe no babashanga shakengwa kutse babashanga zungo mwanya uwo mu bunyumba wawo docteur Germain Kitoko abatubwera ngoko edawu twe tukai ketera tuilire twe itwe lupitali olo adie la gloire olo kaba nike mutsanga owa mama Rose tukailiga no ndo kaba nike beni tuiliro kubukoni obo ngo tukatokabo kundi omundu kai menya sibonga mone dawa siringa ngo tukaba hashu ngo kasunga sho munzira mweyi ukasungumuruka watana ngo tokohete ngo tokohebunga ko hano bakasa so munzira mweyi iyo ni dawa embere uliye ko tukua pimisha na pemabelangireka ebikare tramagumu ayo ebikare tramagumu masababu wakareka iwabi wangana pata obukoni obo obwerebya chondola omwo bunyumba buku wawo docteur Germain Kitoko zuko kule mochipimo akakule mochipimo babe menye microbe eyangabe ekareka obukoni buno bwa kuikira mwawo wangaikira wangana bushalia ona mama nebya nerimu bakutunza chikaliro tutwe tukayiketerango ko tukatokira tunzu uko ni ubu kuno situ lenga bande valia obuko kasunga kwa mpao yali ko betrebe yali ko ngongolo yali ko kechu yali ko kadika ko mu muyu nyeto ko tangauzi e mahwereyo ungana nyweyo ungana nyoka dika alakini obukoni ebo utrese ezindenzira obukasamu agiro twa twatoka elimination zera show nemro kutunza twa kuhedawa chikaliro tukai twashitu ilire ogutunze bukoni obo okorubitele lwetu ela laboratoire a di la gloire mama omabonga namenya babangu kwa na ruko bukoni obo kuni bukoni we chisoni abantu banje bakakura bo chisoni ere horabwa hale abande kuzereta bora numuri awe watere bukoni nandi kuna kwirewa oborema obo abantu banze batokare ere yihurerabo lakini wo ngatu kuri memory aba ngatu kuri memory aba bure lakini nandi muwa eji hindi kinabula bukora dio moto eji gatunze bukoni owe faiblesse sexuelle ongana yayo kuzwa mo retro ngo manisha nevia kusudi moto geri okulutale ko kuoma hamabya ngana be magumu ko shomba ndibiri okondambia iyo itungandwa twakutunza kuoma homa ama nimero wa Dr. Germain Kitoko mwabale sungao na iku wetu ni 09 98 68 94 54 09 98 68 94 54 09 98 94 53 00 mwabale tuhonde ko nimero esho eruko dogere kuongoza iwe ikali mu ikali bwa ubwewu iwa dogere kutunza kusudi utokerebya iwangana lama nariyo ngana shakole ndi mibiri yosheyo na utokerebyo ngana shingano ku nyumba buku wawo na watu kiri kushicha na usunge elso mwanya uku wawo baba mama asante sana yoma tu kwama tukwashya au tukoba kendo kundi bukuni munabwire kundi tutule bakweka andukwa tukayiliga okitunza makuni obanda bakabya bakatanda lwako kuzibangana kutunza muhanda muhanda nariyo iba baga kubura mbuha matsi ono cyakina matsi murebe rwishire tunze wa gende kero ubukoni imyoni ngana ni pandemi imyoni ngana ni epidemi kalenderera abantu bushye babare kula umuntu oshi usituko ba baba umuntu kawe zuriya na abe kula ya mushakulu wa 40 45 ero lisangandeyo abantu oshaka ku bukoni bukalo mu prostate aho bukoni na wundi bukoni na tukali yabo twashingo tukatunzabo itwalamya nabo na tukawa taa, abasha kuluwa nungu mwena kadewa na mnye kumati yono, kunde, abandubu shiku sunga waka alakalaka, waka uambawa, prostate, obukonibu unotu weto kodawa, tukadu wawe kupima, tuwabi ulurengo wa maveramo, nga ulo mabiru malurengo luwae, okula wabiru vipimo vya tukotu tene proje sengant sengant, opera sengant sengant, wale henusu, nato kule henusu, itulipiteli adie la gloire, kwa wabi asa, tuwabi kutunza, itu wakushondele shodawa, eseke trokerili imia, e prostate ya weyo iriye subuko zero kandi baswango kwa anabya kunde bandu banene bakanzere bakali bidawa bidawa byeyo bidawa do byirinywa rinywa onyo hegalo bana kigalo su watalama lakini tuko lupitel lutu ya dela gloire tukatokere kukaniria tukatokere kutunza tukatokere kukomanisha naisha kolane control okomwatse owo bukoni buri atu bure sitaka kandi watumune tukatukaka na komatse we prostate okubasha kulwa bushi abo baba bushi aba beno wani wa kandida kutse wanganabi wabiri kubukuni buono wahure kirele kundambia nduka wakana ya amala mama uma wabu wangabia wa kuwa kusu wabu ya langira ya lameyo niru ula saluba kusu diwa salubu tunzawe obukuni si wale wa karerera isi wale wa hetruka okumadegre wabu wangabataluka wabu wangabataluka tunzawe wabu wangabu kendeka lakala rikino baba nene kusu kandida wa nene kumbe wa saluba baba mama awu kwa tukatuka tukashe wakendo kwa chito wakendo kwa chito wa faiblesse sexuelle. Alors, prostate, nibukoni, c'est vrai, wakani kananga nibukoni wa tuvushi, wakani kana waka wambu amalama mama wavo, ni saa ukabia uanganavya na matruble urinaire. Asa wakani nibukoni wa ulengobo, suwa minya uanganavya kakoyola koyolo kubulindambi, kutse wanzi wabulano mkoyo ndambi wabwana musibu muzima, suwa tasubala, ukundi na barene tanga nabo musibo muzima umuntu uri kawaida shanga bo musibo muzima ije ta ko le petit besoin ije ta koyola lakini wabiko ko cheka ndo washabe ko koyola luba sangu makando waye ko petit besoin sangu makando ko petit besoin ulwa mnyo sehe ndambie yo obukoni wa uri ko obukoni wa buri tsuka nero asabu ko tsuka butya wakaringa na yako ko mubere wetu ko mupira we okabe ko mukoyo okabe kamasu ikola mo movesi kukabe kundi chifuri. Asa chifuri chikaje mabiyanga chikashe nje position kukona chinge chifuri choko chigalo kutuwa chinge chifuri choko moto wawu naruwa shira kafriyer habiyanga kaya chinga muhanda habiyanga kaya ngema kutuwa ya mabiyanga alika hanawa abi kuningo wiliko hinga heutsu hinga heje lady vikana biya bine kwa wengine wa teacher kajidi kashia pima irahamba kutuwa ya amadu wakana wakana heutsu sara kwa kulushi wakana wakana chingunu waka utsu echi kuningo chihambe ndeke naru akautsu wakama bika veri biya kakakacheza kukakayunga kahera kuzinga kabe ngakai sega akunambia mayetsi toka akahulukuma chigalo jenga nabe chigalo ngache koko muthu ngache ka uri chige chigalo nero mupira wa muthu wa kwani atia tuti okola mu mupira vesi ekabe ka amadeshe au mayetsi wa mukoyo au tukabe ko mu mubere nario akabushwako akajua kwa mabibi kakacheza kaula muka gland kanga kautsuka ka gland ka kanali urinary kame kwa kacheza chidogo kasegera kutsika hengema okondambia yo omukoyo kaka iluro mo movesi ongana kwa subala kobuli ndambi ndambi ni ndambi ongana subala nako wajire patara abare tsapera kuna uri nabiri anete ro baba okuko buli abande nando akakusha kusa malera omku baba rono abare akaitwa itwatre kwezi kondambia yo wa mnyubukoni kuwa uri tsuka obukala mu bukoni obwe prostate nario omwanzo wabo malamo akabaneka awaluba luba luba luba malama katsuka nguna mabitsuka ho yale byoka okasobala ko bulindambi kutse wabyo kasobala iye kawe ngari tondi tondi likalwa eri okasobala olonga wasobala chidoko kandi je masonga katwika kandi wati asobala chidoko kandi masonga chenga katwika uwe kochika uwa bolanga wa mabe bwere subala kutse ngasuru wabo ungana wana okasobala ra mtu yale kwa ndambine ngana wana 30 minutes wanga to omukoya na masamo muke muke kana ya subula kana sasa muke muke ni trick yasa ulwa minyo lubanza ko lwabiringira ayo ni alama nguma ku malama okangana ki e prostate ya rwanza la somo bero kuwao ndo akavere alama ya kavere ekangana ki wangana bi omabiku e prostate riere bya asa ukatsuka ere koyola ukana bya uwa byengu katsuka walenda ndambi kwa kukarinda ndambi nene mbele uzuke koyola kutsi wengu kindi kasana eri kasomukoyo kusudi utoke eri koyola yasa ulua mnyo tulu wanza luno luna mshane banachilo chiririna prostate yikasha nesunga ama ala mayo deja uwe ngana suvala uwe masuka tuke tuika ulua mnyo tulu wanza luma vizuka ndambi yaka veri wa utraa nani amasu eri suvala ewa wengu kasi dindakatambi kanene omukoyo masale luamu. Ese kuzi wakuna okosevu omukoyo masale luamu wame nyoto olo wanza lono. Loma vitu ika oko mbire ukuwai. Alamu ya kasatu ya revya. Ewa ngana ngukunu liyo guhombere. Ewa ngana subala ngangendo saba. Oko chiru. Kuseka ninoko ngendo saba oko chiru musibu muzimu. Donk wabuka wana retragere. Erevi wangana ya koyola. Kanuwa ya koyola wakona na mukoyo he nyonyoho. Uka itagere koyola meno mukoyo osu wakona masu. Utolo wanda lono. Lukasha kala. Nero mwa wangana subala. Uka wakwa wabaka wakwa wambo. Plus de 7 fois. Wangana toka wote. Plus de 7 fois wako musibu. Kani suto nyo na magete ambu ute kirdo. Suto nyo kundia waka subala subala kanji kanji. Kwa wakwa wando waka nyiboro kubu wabu. Waka wana muenda enda twitch na beru hei. Kuche subala ruwe hei. Wana musubala subala. Mwabi kwa chiki. Iwa suto nyiboria. Okubwa u. Suta woya na maetze, utuhute kirdo, nero ndambini ndambi, una musubalo wanza ndeje, ngendo saba kuzi zaidi. Ulu wa minyo tolu wanza luno, luna munisha kala, omulu, imeze malama na mulangere katia. Aini alama, ya kasatu, eka kangana yake, uwavirikuwa e prostate, ina masikala sa mwavere uku wawo. Umavikuwa, ewe alama wasa tuwayo, deje uluwa ikasa, eribi wanganasa. Okulupitali, luangalo lua ololuku wetu, olukita chukua yako, luporese kwanza, obukonibu kuwa osebo, lasa mwamberemo sana, ukiyo mabiyu wa teacher, asaha, wavere vya nubukonibu uno. Omochiro sasa, asaha, ukasunga una utukumbu hangana hangano wa subala, wangano wa subala, kano wangana subala, nwe na mopo, mwana kasi toko wale suta subala, mwana mkoyo munga ahi, oko ngukuka wote wabiri wa mubere wako tukumbu masubala donc omochiro mwe ukaitagataga ere subala nyo kandi walangira uka subala kandi simukoyo munene kutsonga nanzi wa subala nevi wabiri wote kumena masubala ese olwa munyoto lubanza lono olwe prostate na ometlo macha ongezeka omutunje ibyo mwabiso balangendo ngangendo kasengendo ngangendo kasaba kuti zaidi olwamnyo olwanza no masalu kwataka wa kalakala alama ye eyisubukire ye alama eri buti ngambe woma wa hana ndo kwa shirango mundu uwa shiroma bebe ngo kukaisuka ukodu kwanda ye ebeti bezwe ye konzera kwa mfano omuna kushishiria nero uwana bula kuka kuka bloke kuka chingo mukoy mena lere na motora azaya yo nungo soko bena na magumu awari byo wangana fungo mukoyo wa mabya u maita uti u mama ndalu lubo kutse mundu makushishiria ewa lokwa kwa yitaka kwa chingawo hewe magumu kuka chingo mukoyo wolo butu lubanza nwambo hanu akabusho kaberebya wazi kaberebya mwejwe kangana chikanda mbini ndambi ikaichingula sana na nanga isubalako kundi na bula ungafungako sanga wanti ngachingako ulwa mnyo tulubanza luna mwasa lukakala asawa ngana ukuwa omupira ngwere wate omupira omu ye nani ye cheche ungo eti kabe kwa mukoyo saa tukabe tuna omupira uku wetu ikabe yosula emoiko kwa itayoti ngangana etraga ere koyola ngwere nganika omupira oyo Nero nangana hika inaluna vya uwa ngabiruwa mumukoyo. Ndo ngabiruwa umupira wa unga kuwa ngabiruwa mumukoyo. Ndo ngabiruwa kumbe na vina nemo kusidi kundi umupira ya kanza. Ina nebe nga mwere nga kaimiditi yako. Kana vina nga kanemo. Nero uwa ngabiruwa. Ulo mnyotu. Ulo manzalu no. Ukwana vina kukana langira nge jitaka sache kumo musia vina kula sana. Mkana vina nga meenye. Nero emenye yo yamabela ukuwanga nga omupera nga kaveverera ondo lokuchitsuko chau nga kaveverera ndinga omupera nga nabia inabiriu mazaidi esimuchivane ko mukoyo ndinga mukoyo owakavia omupera wawo omupera wakatengenezwa mukoyo icha chindarira omupera kusudi aya tsunga omupera no omupera kusudi kumbe omupera nabena nemwa mama mukoyo yo nero byusula emwa koyola olwamnyote nero kavia nga kaveverera nero olwamnyote olubanza luno lumabekala tungasha sungika kwa alama eye prostant. Iwashi kwa chika ukasubala. Ukasubala. Niruwa nika kwa chika ukasubala no musasa. Iwasubala ule ngro mamukoyo wa umu ni maseri nga musasa. Esaya yubo luwa ndaliko luma beka rara kutisi kundi. Ewa ngata kwa mbere haria embere nga yuwa nito mupira wa u inabina nga nahuwa mwe mamukoyo. Niruwa ukuwa nga limuma. Niru kuanga kaveverera nga katima nga yomupera wali awojutuko chauche kijutuko chauya subaleramu na uluwa mnyo tibwayo ama alama wandata yunga wikani yako onga wikani anete echa kwanza liyo uka subala masumake uwa subala uka tuka uka subala uka kuna kutsebu kutsi natasa luwa masu kutse uwa vyuka vya uwa ngana subala ngengendo sabo uko chiro mamusibu kutse kane nyo kwaho Kutse chaka saru, ito wadutri, omochiru wabuka hangana hangana, kandu kwa subala, isu ta subala nebya. E chaka saru wadutri, iwa wala kuka freni, kuka chinga mukoyo, mdume kushishiria. Mdume kushishiria nge, uyo uole, mdume kushishiria. Ese yo, ayone malama, akanga naki, ni uchine omo faze ya kwanza, eri yo ngana kwe prostati, ngana tunzo nabu wa uweo. Neryo, ama sinye, awuma belangirano, ama alert owalangira ma alert ya no masinyo ma alert utiano mabelangireka ayo luba oluwanzeri itunzisha ngone yabo ya kwanza okuwa omupere nabenga kanga kuma mama etse omasu nero okuwa ngakaya ngabaka kuti manga yawo ngonga ingamibyebye ikabenge kala bomo omupera eja kaveri uwa owalanga musasi ngakabaneka omumukoyo owalanga ngakabaneka omusasi ngulu muswalo musasi eja kasatru Ewa nga alangira, ewa ule mubia na ma trouble sexuel, ngolo ule wacho hombere, ewa ule mubia na trouble sexuel, wangananza, uwa vyo kabia ngo chiungo cha uche buzezi nga chikaluma, kutsi wa vyo kuwa, nga wama lara, uwa tawa mwase na masaka kala, awa ni malama waka kanganake, omwase na masaka kala. Echo mwisho, echo kwa vikalakalire, riyali vyo kuwa, ohondi na, ohikuwa, nga wamalara ugotha matsinalo masaka kala oni malama okanganake

0: Bakala nivanja vavutembo, eri tukira mayenga maleve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibujo, eri hika omochi vungo chetu chogunyasa, nomo maka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wa bakala nivusi.
1: Eruha na kutsebu, ereheta na rindobo kakutsebu, erisala ebebe ebiminyikalo ebibukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebyakapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse okomutunga wae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembekwa nubukoniwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani wahabwa omubatsi oluba etu kandi bia etu amabika kiria na rero muisa wa resaboka kandi twa mabika kiria itwe na behanda bekuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomuberi omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatande ebisalo omusase amavi.
1: Tukaika kiraya omanzira yari naba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritenditula okovinduviwe no lunza na matande nevisalo no musasi na maviwiwe nerikwama amahano wabanganga tukandivya itwa maiteya neriteya ebihanda byetu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obwa ebola.

0: Kolobolo kubanya bichindwe basi abu mutwanga wetu baniyeyo na bujiste bujiste kasichiwe bichindwe na buremi kasichiwe lobero na bumutuanga na buchiripi nga bundi no bali ko motema na mbombo oko byosi ebichindwe ewa bu guverner Eva Som ehe aho onabie tuire kuna honorable Erike Kamau na chavoro wa bas nimero ni 09 vatahiko viambire vatahiko viambire karibwe.
1: Halo.
0: Halo musha akulonde mokolo ntara yeza doki kele matulo mocha lumbadi verevete kwe wanamata shibuka kasi mwaka kabu wakate tuweshe umujuru na lise nga kana liembeva di kayutule Suzana Mukohe aumisisa vali ko motema nero mwati ya mahikira haikwe amaborowe vitanga maboro umushakulo amaboro au mushakulo bo nani wewe unayekuwa bandia unazani Mungu aliyekuumba analala halali aku macho. Hawa ndilo neno la mapadiri wanasema maasumsioniste na wakina abe. Voila. Wewe ni muvivu. Ile ilikuwa siloga katahe. Alikuwa akisema wewe ni muvivu. Ile saa masasi ilishalia kumeri. Sasa tunakosa kama tutawakisha radio na muna gani. Fotona za laki nangajili nzoke za laki somnifer unitaftie kwa shaso ile ya bye bye jili na huko natarisha shaso ya bye bye jili ile shaso ya jibebiana bye bye jili na bo naona mtoto yangu jili iko pale viole karibu na paroisi ya Saint Bernard bana muita Jili na bwana wake bofisi yangu bana muita Justin na mwingine bofisi yangu nae bana muita wala ye Justin jo bofisi mwenye nao akahendo wangu na mwenye nao ole kabira Jili njoba naita Robert Bofis najua mene nibuteme ai vukore ashonza kanusha vire njira ngande basoma tu onwati wasinja ko chihende aba hulikiriri abo sibale kwa mutima abarunga akalia Vahogo, Dalmo, Solange, Kolu, Josephat, Ozias, Fisto, Fisto, Karonde. Voilà, non, te... Namako Kandera. Tina makandra na papa mama na mukali wa ye neema atembiri na riwe mwelezi na kilumbiro atinavitsange Erike sayo masereka nihirire holombo lwa kapa ya afere vumbanda watai kutari sumba kali chili cha vandu vasate ko Rodriguez.

inakuwa isomnifer lame elikombe yo mundu akayihukira ina nabya utumukali nene alimusha yihukira yo bakola mulikombe sineshi obulienga bokasha wachero chahi ilumbe di mutu wala mwanga wabero venga hetukash nzok ambo nzoka nzoko alemba mino na yete vula babuti epinzoli ye misonia nzoko ye tembo ba bye bye so asomusioniste na maula kasuku komo kajen na masala na ulana kasuku na maira komo rupango mitembe nonga na shanga bwera kokoko lukano na bahakiri na riawe mukali wa iyubu obuli bunene we Willy Mandela azalaka Nelson Mandela tango Nelson Mandela azalaki na bolokotsi wakati alikuwa ku prizodi wala inosa per inosa de director au radio yebeni